Chang-rang jitarang ngengu zhigu xena. Chang-rang na nido rongxin cha nguani cha yayan la. Dia la qibara cha sochu zhita mi bi. Ngengu zhita chajar hachong kalche. Chang-rang qibet tu se mumun dusa la mundro watung katien ruo gu na katong jau gu. Chang-rang cha ngengu zhita zuwa na. Jai na jenda lapa zomra trwa su rongxin cha zonda la tonon zhigu. Chang-rang nido na kawo jai ne qin ruwa yamba tung. Yinayong, nipe rongka kachatong nacha sola lapa reji ngupo yinla tupra zeze. Dela wong bazu tesepe ma yincha dela turi zena changrang nidung guo se. Dela ting, che zome no daze cha lapa zomra zuji, lace zoma la lapa zegu. Lapia olam cha satya la ruti zeji, nyata lapa zomra zegu. Nipa na nadi jopa wong lo lawe gao se, katang jate ma yinba la changrang mungo wa zegu. Sumba na kumbe no kao sabba jiwa tonon tse de jenta gyekan tse gu, nga so yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangya nyongwen seri sawa tong, tsoje pyeshen sundu bi seri ting de ngo tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikura mungbo tong gu. Nga na lupang yondara tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonon tse gu. Chupa na chanrong hengu jo gu. Changrao na ni jimu xe mianbi, tia la trao mugu. Rongye tong yon na, changme la changrao puji, gongde ta ming mating para tutu ta mingkong la song ne, mingchu zay na trao chi njang la wa yame. Gongde ta ming mating para tutu ta mingkong la song ne, mingchu zay na trao chi njang la wa yame.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Xiongla qiongrang jitrang kengu zibi gora ngoti xiexi na.
3: Jai na nyan jen cha zatang la tonong za gu, zatang luteng gu kete chen na un, lu cha ningu nupa jetur tong to. Nang zi nang cha war rai ting cha na, lupang detong la xan ta ne de, njiji mala ka zile nyong pa tong, luteng ka nidong gu pe nupa jejin ta cher ne, chan rang cha nidong gu zai. Te we zatang luteng gu ting gu de, gong cha tong, nga cha, ci yo, tiar je, cho che pie shen su su, lu zang su zi cha rai na zu ting pa tong, Tsoche pishan su sindu bi seray monta tinggu, zatang lutinggu tinggu batong, monza montang zi marang, tele yin cha mongpo tangna zong. Nipa na ronglo la zongda wa tso la tongtong ca gu, ronglo la zongda zi ni chanrang hengu zi to, chanrang jan nido di, lopi nido ye bi nguzi kongrang la ritok zi ji, yon chara ronye cha naka la ri ni nguchin jawan xe ri. Tewe jimbar lopar zomba zi na xanda ka ji, Nang jen yon lopa tong, mei, na, ka la rito ma zi na zong. Te le yin, lopa zhige, ndo zi guan le yon ne yon da zomra zhigu. Ta tong ciro dan ro kao ka tong jia gu, ka tong jie ni do zawa ni ngu muto na un. Ka tong jio pa de ni do ping chen la ngu wa jian yang da tong yi, zi to zong po che jie jie yin.
4: De tang de na. Tsumin si shu bu, tsumin si shu, de tang gala yong.
1: Lui sin di na, duen tang di xin.

dayna chungu chesan chibara tonong za gu. Gore cahen gore cha na lupan la mche pa tong loja nengu nusha jejin dan jar ne changrang nidung go la. Tera di man nam ji nangxin jidong to dan ne lawa jeto tong jeso to tong gu. Jingguo tu sa nonggong la da tang jang cha be lawa jimbo jang pa tong

0: Bejong Longtin Yinti Li Kungja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
1: Bejong Longtin Yinti Li Kungja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
2: Sinkilenji Kunkamsa, Tarene Beda Jepi, Tsi Junita, Jida Gupi, Tsi Nyeso, Riza Lakbari.
3: Tiene Linsena, Chujunan Dunzona, Joyun Jingo Chili Yibi, Tunda Tobata, Joyani, Luntun, Hu Changshan, Persian Shunjun, Tangwiji Uyunta, Juni Uyun, Shuji Jiji, Gen Yi Juda, Luntun Wang Chun Chengi, Persian Shunjun, Tangwiji Shuji, Juni Uyun, Uyun Chinji, Gen Mi Yiju, Timbe Noa.
2: 胡军回忆中央各丁北卓江南行王军镇各从的宗兄南瓦当扎宋西农瓦胡昌生给宋西农瓦国当眼界也让教教妈妈推出各居女比居然连客给从的太年阿巴宗教南瓦国了北斗家对中央某忙西雄各推密托康当北军里对温天康雄连康各年年各国江各位国了没人听着也通知着西域大瓦
4: Rangyo chi sako kage pusom tsokwe sego natso pewe kor.
3: Nyendo nyi ki zhulu, jayong je cinre cheder dawi, pejong rangsi chi gu, nyendo zhongche meido zongto pewe kor suyin. Xiala lin cinje nangdun, si cha nang zinshu.
2: Ndaga leko nene tsu pese, jitsi nyeni nyenji sedo, yong yong jingko te lipzi bin chuan no tsokba tang, zhongyang zanzo pi bochang yunba ho jing kwe yi, zhongyang ne lom te hu chang shen, bu rangyo jo tangwe ji uyong ta yule uyong. Shuji jie jeng gyi ki ju tang. Luam te wang jie zhe buhu rang jiao jiao tangwen ji shuji ta junle uyung. Uyung jie jeng gyi yi ju mipi tenbe brojia na wa shi. Wang jie zheng gen chuan de zuo jiao na wa ta zha song hi na wa. Hu chen shan ge song hi na wa. Yen jie he de gama cip di lu jiang. Gong hui ci jie chuan de la xiao yue pa shi. Wang jie zheng ge song hi na ga. Ta te rang jiao jiao tangwen ji gen ku luam te zuo jie bu jun pa te ne. Luam te hi jie peng ge song hi na wa dang zhu yang ge jie yo la ji pa tang. Hiemjo ninti nangji tenpe nawa xe yinpe. Chichabruji hijien penda tang zhoyang ni buhuji ledu ta buhujin gochay pongka nzokyo la cimtun tongchi ta. Buhuji maray kage mangso la siyamzi tokor. Chichaw rinlau tengrab jienji pejo sapan zokchay siya ju tupi chumze la dengjo kangli nawa chung yu. Nge tang zhoyang ke tenpe la zikon ta jaydu xioju tang tangli xioju mazi. Tang zhoyang ke leki langza tuanchun ta jaydu siya juyay. Lomte Hu Changshan ge ngam tse pa som de da cha sa dung ji cha se la nang ji de dang sa du ge yong ge lang le lan zu chui dang le ge de gun de xi ge ba guo chi jin yang yo pu som zu ba le ge jue chuo ya ba yong zheng chun tai yong yi nam da jie yin bi lomte xi jie pe ge so xian na wei dang zhuan ge ju mei wo chui wo lomte Hu Changshan ge zuo nan wei rang jiao jiao dao wei ji yong yong ji ma le ka ge le zi mang zu Tantan nete se ne, san ji ya zu tan bepa honi se te. Pyojong yore dienku ta pyoda gongpa jen na basa basa machi pa tue ju yi chi yu ji sung pa shi. Wang jie zheng ge, tang ge chok chi job ji pa cho chun, lom te hi jen pe ne so hien na wei tang zhuyang ge bu ji le du la cim tun tong chi na wa tang. Bu ji ma re ka ge mang so la tukar sa gi nang to. Song hi ka chi ta kap ku ka chi rab da rinpa na wei, bu ji sa bia ka la lo ju rang ye che chum re la po chi top yu. Nghe bu de lo ngang gen dop se re. Je chep shu ji nga zhe lo la. Samo ngi pa tang. Deng khir ni ji thang ju rang ye ji duen he la kwa teng zap lang to. Ndu hi ye sab to da deng su ye den do song jo ni to pa jie se de. Lom te cho de nyam de jong yong je mre ka gi li zi mang chong ne chay de. Bu ji li du ko la na wi je chep shu ji. Chim gu ka lop ka chi lak ter teng zap se pa tang. Du rap sa pi. Pe chong zhe ju lak ter yang da se pa ma zi. Jechab Ruchi Pudu Zigyab Nawe Songhi Kachi Che Gondo Lagdan Thasen Ta. Jechab Ruchi Tenkhal Nawe Tenhlen Tan Phaje Jekam Thansam Topchi Jeye Je Tuyenche Yepo Te. Rangjo Jongje Tang Tum Tsukchi Tan Jupi To Nzubdu Ye Mbetab Mekzi De Hiemche Se To. Gomtab Rere Ye Jechab Ruchi Pudu La Gung Nawe Phaje Je Biri Te Tuyento Tan Chotapa Se Yu. Tenhlen Ne Lengge Aang Tangpo Yenpa Junchao Se De Zhongha Mare Jengte Tsukpin Duhi Junchi Mepar Ten Tong Tang. Zhonghua Mare Jingte Tsukpan Zhuk Yukunde Tente Tang Yu La Yaakab Jin Duhi Ta Jinbang Jin Duhi Chimchong Gin Duhi Jie Jie Lopso Tengzab Tang To Chulo Liedu Chimlo Jin Du Jubde Se Pa Tang Jie Tsuji Jujong Mala Da Jujong Nui Pa Tengrab Jin Ji Chutsi To Lepa Se Ne Yuren Dien Ku Yongji Mang Yi Tenpo Tengwa Tang Pejie tongwen duxi sapa xo yone ne la pukbar lagda se yu. Pamjio ta chichon pejie tongju chu, chan guipa samda pin dakwa jayi jayi langza tuyancho se to. Jakab jie zon ne tabju leji dubju xamde xo yu. Yobab ta tuyane tuyanchi nyuxo sapa pejie tawa tang, chidi tuyane jense se xo qir tang ne, junchi mebar mangso lukju ta masab jigda topa se to. Marai kaagi mangso chi tomna da jena dianja chi nawa jie tudu tang yu. Jikam hongan jokpa tang songjop zor yaate, jikam hoyo songjop je chimlong zhugyo xiongno jokpa tang cere ten tunbi gwone lor tang sangar ngwajang leye kundai tangwa mazi. Jikam lazo tang hoyo sudu jubrei seyede jakab je, jikam songje jimtai tindu tang yu. Makong jadu tang mangso denku nyamzai seyto, tadan tadin je ledu nye kachi nyamzai seyde, jakab chungwar ngipat tansap chungwa gui pa tang, tansap chungwar hongla pejong tenla yungwa si gujyo, tabju samlo tuyanchur tente sepa tang. Tuyarab sapi tadar mangso ki tabju lagdar xiuqchi sehne. Tansam kor tengrab jini dun zhukta se xiuqchi rtawa tang. Jakabchi tiwi lidung songchong tente tang tansap sati yungwa mangi tenpo ten yu. Jichab ruchi hijay pangi tang zhukchong ki gungpa lobjong ta lagdar tengzab sehde juyocho yosang ta tuyanchur tamza sepa mazi. Rosong goji mingsan mi pi samlo tenpo zogde xo yongni tang nipi chungju ta tang yung libzi pi sem xiuqchi dhru to. Tang ki pu du sai chungi maang yi tewe tiindir tang yu chi sumba ri. Wang jie zheng ge jiong yong chi gong ki tumong bi zu wu pu ji le du la chumze zang bu top yu. Chumze te da topa ni lom tai hijie pengi song xe na wu tang zhuang gen jume u chai na wa li sumwa xe ta. Hijie pengi tui rab za bi chung ku chi chu dim bi chi chou rin lo che gong bi chen le tan tun bin zu chai na wa li sumwa xe ri la. Rang jiao jiu tang wei ta mamang tui zu si yong si zhu jie bong ka ki xuk ji yab jio ta ka ta ta me pa ta. Yong yong jie ram ka tsenpa ka da mrei ka ki lib zi mang su jen tun zhan be tab se pa tang yang ka ta ta me pi. Nge bong ka ki kum tang u chai gen zhe tang lom tai gen zhe zu yab jio na wa tuk jie che xiu jiu tang. Yong yong jie ram ka tsenpa ka da jia chi tang yong lib zi pa tang bu du bong di bu ma zu lik ji por tuk jie che xiu jiu. Dev ye mrei ka ki mang su jie Gapji ngabzo nawa tukje chie chie xio ju yae. Lo ngi choy ngi ngant zangdrop tang lido hota drop ni jepar kawi lo da ti nang jachi lipzi mangso cui war zewa samu zou yu. Li chen, kaand lem na ngi changmi yichi ta japjor ji misay la tuida naba koyon de buujin pache tang ponjo la tokor xia ju yae la. Buujin chungjor tewin zi dou denpa ta buujin marai ka ge mamang deche yungi mwemde xio ju yae nxi sumba shi. Hucha shen ki, ngay tang zhuang ki tenbeb la zizong ta jay du xun e chichab shuji hijay penda tang zhuang ki yichi na wa tuki chi xio ju yang xie sumba shi. Hucha shen ki chichab shuji hijay pengi buji marai ka ki mamang la semkot chenpo na wa tang buji le du la cimtun tongchi nang xie. Tang ki chukchi jobji pa cho chun chichab shuji hijay pengi budu zikab na war ten ni pepa ma zi. Song hi kachi nang xie buji le du ti, kamchi kachi tamang nang ni. Tuyarab sabi pejong yoray denku ta pyuda gongpari yungju samni chitung tang shabchung sotung. Samni topshok jie jen yu chi sung bari. Huchang shenge, lomtay hijay pegi songhe nawe tang zhuang gen jume o chay wo. Lomtay wangje jende rangchong jo tangwen chi bongka kumi jong yong jem rei kagi lebzi mangso tundra nechay siyete. Jichab shuji hijay pegi buji ledu kola nawe kapku kachi ta tuyarab sabi tangi pejong zeju. Lopjong ta lakta tengzab sehde, tehlein ta gongpal jikam. Tansam topchi jie duenchi yer meni, jayong jimarin tundar yatong bidung kua ta samtu pamjor

0: Singh nama tsu, shamla si tiang leji dawa la tarji, beja ju ling gwar hyu jin. Dalu ji sa du jin jia ji su, dang zhu yang gi dang yung su yang da bi, si tiang leji dawa nzu ba dang, la da jia lo zhung lo su bie ju ding bie nong yue. Chan yung sabba mi jie dong yue bin zam ling yang zi, le duan zhu ba dang, xia gya dui ba la to zhang solong kwen ba dang, tan chan lan ti rin wa, xin kan nyang ya yin ba, tab zui nyung zing kiwa jie jia duan ngui ni ngu tsu gui ji yue. Di na, si tiang leji sui qie dong ju ba dang, si tiang leji jian zha hing zu gui ba, Gang la di ni si tuan le ji du gu ba ji ji, zhe wa de, lin ji da de gu sam xi na. Xi jia shu ji Xi Jinping ki, bue xiong bue ding bue dar ji yong wa xi bar, dang tu bue jie qiap si ding ling dang, xie cu ding ling, me rik tun zhil, qi lu xie de ji jin chung xie gui xie nian xie nong nue. Di ni la song xiong xia ju ne, tong da ba sun de bue jie ling gi ang dang bu ti shi. Diu dang na ba gun de, dang zhong yang ge tu gu de gang xi na wa dang, nian xi gang xi na wa de hu dang, gang xi na dang dang jie ke jie, kei ping gal qie xu dang, Gang xing na lo ting jiu ming ang song xiong xie gui bi lang xiu yin ba, go wa ting zi lang zi, ya ni si duan xiong yi, cien zin sa, ni la ke bu nye tu.
1: Nga qian chang xiong na mong bur ji de qi wa tang ju zhong xin xi, ne na zu yu, jie de xie di ngar wa yiram de xi wa tang, ngu mi jie ngi, to ma ta ni xi wa, mang zu ji gam de ju ni, yam di xi wa ji xie gu sam xin na, qie san ni, mu gu la, qiong san ni ngu yang zu gu bi, qie san sam ji, ri tau ting ni mong bara, ngay ba tang bi zu lo mi xi gu, Ba san tuan zhou jie nang mo chang ma, qiu le lin li ka de bu ba ni song, ngun qi gan gan de man che bi qiang chang di le la yang ri wi ken yu. Zhan mi li dong ba jian de chang la zhe xie xie ba jiu ge qiang chang di gan gan qin bu yu ba xi duo xiong a di. Qiu ge le ni zhe zhe bu po ni, zhuo song qi wi ka de nang mo ding jin cu yi ka bo chang ma, za de tuan zhou qiun cu jie cha de bu yu. Di ka ji cha ma, chang yong dong jiu ka la ni xin xie ba dang. Chang yong dong jiu ka ki, mang si dang, ba mei nyam zhe lhen zho so, din cei la ni xin xie di. Ro jiu si ji, ni men rin te xie ba zhi. Qie dong ro jiu ngu yang, ri zhi xie ta yu. Di ma cei ta dong di ka jin tong kong la di ni, ku mo jiu ka, nian ku ro, kur chung ki lang kong jiu si le, li gu jie ba dang. Dong ro chung zu di ka ji, ka zang mei do, la xie ke ta cho par jiu ni, qiam du li xiu ta yu. Nga qi chang xiong tang ki li do an hen ji shu ji tian ji yang zham ji. Maan zho da zang ji ki chal ko tang gan ngan. San zhi ri gu ji ji ni do ta ju xie gu xie ba na. Ni ji ki ngu me nian ka si ji tang. Cho ji ki tian li ma jia tian do tong ji di ri ji bi bap cha bi ki chi ni. Si tong li ji da.

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim pha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: rego di tubub dukdu chimbe chi Saudi Arabki Yemen la kyöndum kado jagwe ting gubje sumju soju chebatta puti ki jagwe che yo jagwe yu. Saudi Arab chone te tuyendu negab lenja che mebare.
1: Sengel henke, konse sanjuri nyeru syuken rinchiong du la thang basan lam hi le zeng gen kunan gen dawa tsiring la thang samde bim la shi.
2: Mimi da chiki, nganzu lakbar chuki ji.
3: Mimi bu chiki, nganzu lakbar chuki ji.
2: Chu chuti chiki, nganzu chuchu lembar chi.
3: Chakdo gupe chichuyi, mu chi shunse lembar chi.
2: Mi chiki, zhe yang si, gyang zhe che cho.
3: Nyam zho rinne zhe wani, ngen ji dende, yang tse shiki.
2: Se chu kang shiki, yu ki minan, yong war chi.
3: Miri Kaki, Tunji Yaki Dang, Tumung Kubini, Zhonghua Miri Ki, Sokza Nesa Dang, Dupshu Nesa, Yuan Nesa, Jie Yi.

lochon chubu chubun cho. Derenge, ngat meja sibi nan silin chino, lochon chubu chubun na lan duan chi chuan na. Zalun tu, chi ngay yu dan, ren shu je, mzu chiu gan yin ba dan. Zhonggui mzu je, sin jin sa gong gang tang gang ri ji bi, chua di nyin yin. Chi nan je, lin chin nyin xin do, chua di nyin je, lin di san lo ji dong ru. Lin chin jin jo la, ni chubun na la, chua di nyin je, lin xu ji yin.

ngada mijel sa chong nan la ga ya chong chu la ga zu bu chun chong mijel la ga

Chobanaba demo oyi ngatsunyam de luji janjo ko nimu da danni tuito de bojo lungchin nichili kong kangge lungchin ja tetong ji za lenchi royang ji xin kan xibe nan zun ji xiong ga ru xin de qi nan de lenchi zo xiong xin ki ren qi yi de ren ge lenchi no zan ko ren yan xi ba de sen ba bi re go xi bi lenchi da ron lungchin ka ba song yan xi bi na zi lenchi ka song de xi yo bi zo bo zo ga bo yong wa xiu

Yang zhuba nan ba, gong le ni bi lu jin ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu yi qia nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu yi nan wa da mi xi ba de ni ri. Zhuba zo lu ji de ni la ga bo xiong na, nga zi lin zi jia ka ba an zha zhou ji jie ge nga nga du jia ni ri go xie qiu le ri. Yang zhuba nan ba, da xiang lan nan ju jin sen ba bu ri go xi bi lu ji do long chun ka ba song yang xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi, zhuba zo ga bo zhubu yung wui rewa yo. Da da rin ka senpa bu re go shibi lin zi nong la senpa bo la ba din zi to ni ga chu zhung. Da rong jayang pa di po chong lo zang no ba so jia re go shibi li ji zha zha xi yo bi che na ba nga zu lin zi na xio bar ga si xe jing yin. Zhubu nan ba, da nga zung hong la la sa jiang zo de ko yo bi senpa bo la ba din zi jia sen zhu tan chi la po yu li ji ren zha xi ba di jing yin to. La ba din zi ga li ji de Sinchu Tanchi Lapo Ni, Lidong Chama Lidra Yungi Chahimandu Shaji Yin Si Hye Xiong.

0: dana deshi chi sabiyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chobo namba, xiang jia lu ji qi mi du xi ba di na, la sa ba go to yo bi chobo qi jia jia, nga zu kang ge long chin la per ni, lin cin ya to ya zai yung men du xia ji yin si xin ge. Ren ji jia an da na ni, li ru yung jia cai xu ni, chobo qi jia la ya xiu zo jing guo.

Chobo namba, xiang la zhomo zhaba jia rego xibi lo ji de dong ji yin. Lo ji de kong ka pa yo rwo qi zong san ka xiang li yo bi pa ma zui bi yo me bong ji cong ma lo pen ni. Ko so si tan da xia wa lan zhu yong wi mendu xie ji yin si, ta yi di nyan di ji nyan go.

0: Chobanaba, ta xian la da wa jie de ren a zi xin zhu tan qi la le ji che dong ge jin ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ri.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pe ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin zu tan chi la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chupa namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba jimi dinzi gdong yi lo yi de pyo ni. Chi namba, nga zi kanki long chin jia roya ji xin kan linzi la gabo na wa ya xil zo ju do. Nye da to san chobo yon wi, mendo xa ji yin.

0: Sengkina pacho kongkhamza, nga lisi chochong pa hira namjaye. Tata linje ne sengko chukpanda na, pyojo longchay nyamchay le kong, kongki longchay ta pyojo pimzu kongki nyamnya shibi, changbu yang shibi lengro lichiri. Lichi gomina namba chuyu, naakyu rungpa sampa tuandro la papi lengro, melen xawan bunzo ki lichi nambat zembari. Tenengi lichi na namba chuyu, naakyu rungpa sampa tuandro la papi lengro, melen xawan bunzo ki lichi jebat zembari.
1: Manana no ton karma ko ye la pawo ton ke ko ti eta pawo ke ka tap tse eta yong bo ju kan ro bom ji ko ti eta kan ro da sham ni se eta singa ga mi de mi ko le ji bo ro bo she ke don la te de manana no ton karma ko ti che ha shi bo ro bo she ke don la te de lung ti ken ko ma yo ba da ha ja da kar bo yo ba te sa chma mi ba te sa pe ke da nor bi da de ke go du la yo de a me cha wo ro bo she leng sing sing nor bi da da la ye ma do la ge ro bo she fo gan bi ma la nyen ba mi nyen ba ma la yo ti mi yo ti da mi do la tu do gor mo nyen du sha la ja sha la ja du sha ge ja xian zeng de nyen du za ba ru du lo ba ka ne pe la ba ni shogonyi ta sherwa ni du pagonyi me phomo ni du negonyi jarwo ni du dargonyi nye ma du large rumbo nye de bi mala yonti mi yonti tane tu du a ta ma du jarwo dore ti eni ke nye ma sha so ti sha na bre jarwo ge sa sha la tamsu mi ke tondo ri tamsu tsop sa mi ri ge ri me li la lo la ge ba do sa mi ri so sho u li chen ba ri mo tek do na tu ki jo ta ma du ko so sho ta na bre jarwo sa sha la pa ba te la pe pe so ma pa sha ba ta cha sa ju sa ndang wa na bre jarwo sa shong wa da ga hyo no na wo da ga hyo no te ka shok chu la te ba ka le ri ma ne yi du yi ri tong lava orjin sorba tableti nyima tengo ke peso te namre jabo sasa la tingo sa meli namre yor shamni je meli namre yor li gedik meli ke namre no won daga hyono te lu marbo la chimsu tonde da mema dudu no te no won daga hyono te turgi pergi da ya da tu tazu nyime tongo la pa dali nyen ta marbo kanje je to shidi da no won daga hyono te la orjin lung te tabu ene len par yula chepke wo nyima sa nyo dongo te ngabi mobo koshu shi karma ko la shom po wen da mo pe po te kara da mo po te no won daga hyono kara te du simi lula te du gomi ri ma do lamon dog da chamo lek sa cha le po dog mo sho kap de te nga bi mo bo ko shu shi kan ma ko le shol po min da mo be po shi ka da tam na po li shi ma du jar mo ni ma ko da no bun da ga hyo no te sha da kap le le den ji ki go sa de ma ne na na tong kar mo ti ka du lung ti ke da ya la chan ne ngor ma tong tong de chi be ro ba she ke ko du la sa

0: la tsona me tse te ti ri ya ta go ba te ki ga ta la da la don yo shu me tse ka ha bo ri ya ta ta da wo pa ka ni le re so
1: Kong la sempati ne dunki sampa tuendro lo papi lungro mele shawa mpanzo ki lici jie patiri. Lici go pati jimi lici na mantai senchuri. Ta indi lungro lici kyu tsar.
2: Lin cin zu chung wa, hiren nan jia, zong zhe dan zhe su, da wa ciren, zhi xue qing gui ki, qing hong ba zha, da yang wu.
3: Düser Sanjur
4: Düser Sanjur
5: Singa nam zo kong khang song xiang la Düser Sanjur shi jun jie ke pin zhe wen lin qi xi zhen ni zhen ni ni zu bi san ju yong zha cun du tu ni san gu bi xi tu xi ba xian na nian du zhen zhe dang song zhe ji zu ni qi kong le mei ni jie ke pin zhe wen lin qi ma ni ke li la nan zhan sun su zhou wo zhe xi ni Mang chue ma za gu dong xue jie jie nga jing a zhou nang zhi xi yue jing. Meng ar nang zhang di ga la gu ber dong yue ba shi. Xie kang ku yu bu su cien ba ngi xie cien ni zai jing ni da to dang di. Ni duan jie kung ni ta lam jie xie dong a dang. Xiu du dang tian duan jie ta lam xia dong yue xie ni. Xie kang ku yu ge da yi cien li su jie la zi xie yu cien bi zhang yu yu jue dang. Ni yu zun su su. Mdi zun zhe jie xia xue la dong de ca ni dong a dang qie jie. Xie kang ku yu la da yi cien li xie xiu qie ru dang ni. Li zhe jie xiu qin ga gu ni bu sun gui bi lang ya dong yu ba shi. Jie xie xie xie kang zhe ji dian jia wun lin qi. Zhong yang xie ban zu du yun lin kang dang xin li zhong si bu. Zhong qie dan dong xie xie ju su dang cien ba dang li kong ni zhe dun dang niang do. Xie cien ni zhe ni ni. Bei jing do nian dong ni ki zhu lu. Jia yong zhe ji dian jia zhi zha zha ku xie gu bing gu zu ba shi. Chong sha dan dong xie xie ju ji xie cien ni zhe jie ni. Da qie ba li la qie dun da gu sun tin xie xie xie zu ru yong zha xie xin. Su tin xie xie ji zhe bu ri na. Da qie ba li. Qi lun qi jia qia gu ji guo ji dang ca zhu dun xin ni. Tuan zi ji dian jia nang zu ru xie yong dian bu yu ba shi. Da ri chong sha dang gu ji chong kang. De chong chong sha. Zha tong li de su ji su jun ji da qie ba li dang. Zha tong qin bi rang zu da qie ba li. Se der qie ju da qie ba li ji ka ting sun jia ri de dun ji su ting xie xie xie ba dang. Zha da ji jia qiu ji ji da qiu ba li tuan xi ki li nian jia qiu zhou dang zhuo yu ba shi. Xie cien ni zhen ni ni, zhong yang zhi wu jie ke da ye wu lin qi, de li xie da ji bi, jia yong jie zhong yang ge ding bei ka ji jie tuan qin lin ge wu, ni tuan xiu zhen ni cun yong zha xie ba ye na. Xie da ji ba de zhong yang ge ding bei ka ji jie tuan qin lin ge wu ni tuan ka, nian chi gu dong ji jia dun qi tuan jie xie xie ta qiu xie ba dang. Mo song zhong a dong gu jia qiu mi jie la, xun jue lu su dong a dang. Ta jue xie bi nong, mo ni chi yi dong yi jia gu ji guo yi la, dang ge zhe chen dang, si duan ji qie ba jue yu ba shi. San gu bi xie cien ni zai ni ni, jia ke ni bian yu mo do dang qiu ni xie du xie ba xie na. Da qiu du qin dang, jia duan du qin qie le ni wei du su. Jia yong jie, ga gu ni, nga kong zu zhu xin ki mang xue ji du lu su yue jin. Du lu da qiu du qin ji ngai sui zhen, ni zhe qian nyu nga kong zu zhu xin ki, mo ting chi ni jia ni zang a xin su yue ba tang. Jia duan du qin ji ngai sui zhen, ni zhe qian nyu mo ting chi ni jia qiu nga xin su yue bi nong. Nga kong zu zhu xin ki mang xue di, xie da gu bi qie ni ki nga dang, ni ki du ni dang, xie da qiu bi qie jie dang yi ni la, jie du tu su yue ba tang. Ni jia ma ri mang xue la, ga gu zhun ki mo ting chi ni jia yi ju li ngai su yue ba shi. Nian zhe jian cu ji ge ji jie bi xie dang zhang xin ji zui xia xie cien ni zhen ni ni gu cu ba tang. Zui xia cun du tu nian zhe jian cu ji zhong yi gui ti zhi xi sung xie nuo dang. Kong ki xie de dang dian jia zha niang ming bin tang cu ri nang ding ju du. Mo te zhi nui qi mi zhe jin jun ju ta jue xi bi cui gang qin bu yi kong sun ju ju ding bei nong dou. Si bin ji wei yu san qi xi xie cien ni zhen ni ni san gui bi jiang zhe dang li nang ge. Xie da dun bi qi sun ju ni dang sun su jie ni chen ge ni bu.

Ninge na ba zo. Teng de zongri lugu zetong le chen no. Zongpa po gen pa cho la ju lukzum shok di. Hema la yi mbe di hebe nong ka lukzum. Ndek tong ka sabion torwi zatong heba ta lukdun she cawa yan. Yeme le chen no mu tu to. Mukbi dripi rongsa marpo hebe lukzum ta lukdun she ju yan. Le chen de zongri pa tong nyen ju hyo ken. Drapa dikzo wa lukdor tong. Hebher kengwe ken kiong ra ge yan. Ta lingji ya mo.

Chang-rang jitarang ngengu zhigu xe na. Chang-rang na nido rongxin cha ngoni cha yayan la. Dia la qibar cha sochu zhito mi bi. Ngengu zhito chajir hachong kaal che. Chang-rang qibit tu se mumun dusa la mundro wa tong gati nro gu na katong jao gu. Chang-rang cha ngengu zhito zuwa na. Jai na jenda laupa zomra trwa su rongxin cha zonda la tonon zhigu. Chang-rang nido na kawo jai ne qin rwa yan ba tong. Yina yung, nipi rongka kachatong nacha so la lapa riji ngupo yin la tupra zeze. Dela wong bazu te sepe ma yin cha dela turi ce na changrang nidung guwa se. Dera ting, che zome no dazi cha lapa zomra chuji, lachi zoma la lapa chagu. Lapi olam cha satyang la ruti ceji, nyata lapa zomra chagu. Nipa na nadi jopa wong lo lawi kawsa, katang jate ma yinba la changrang mungo wa zigu. Sumba na kumbe no kao saba jiwa tonon tse de jenta gyekan tse gu, ngaso yon lipra tse gu. Yiba na zatong ka ti ne nangya nyongwin sere sawa tong, tsoje pyeshen sun du pi sere ting de ngu tse tong sato ka rai mungbo sa gu. Tele yin chikro mungbo tong gu. Nga na lupang yondra tse pa tong, lawa jeto tong jeso la tongjir tonon tse gu. Trupa na chanrong hengu jo gu. Chang rao na ni jimu xe mianbi, dia la zhao mu gu. Rongye tong yong na, chang me la chang rao puji, gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zhe na zhao chi njang la wa yin me. Gongde ta ming mtien para tutu ta ming kong la song ne, ming chu zhe na zhao chi njang la wa yin.

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Shangla chanrang chitarang kengu zibi gora ngote xiexi na.
3: Jai na nyan jain cha zatang la tonong za gu. Zatang luteng gu kete che na un. Lucha ningu nupa jetur tong to. Nangzi nangche warre ting cha na. Lupang detong la xanta ne de. Njiji mala ka zile nyamba tong. Luteng ka nidong gu pe nupa jejin ta cher ne. Chanrang cha nidong gu se. Tewe zatang luteng gu ting gu de. Gongcha tong ngacha ciyo tiyerja. Tsoche pyeshen su su, luzang suji cha rai nazu tingba tong. Tsoche pyeshen su sindu pi, serai mongta tinggu. Zatang luteng gu tinggu ba tong, mongza mongtang zi marang. Tele yin cha mongbo tang na zong. Nipa na ronglo la zongda wo cho la tongtong ca gu. Ronglo la zongda zi ni chanrang hengu zi to. Chanrang cha nido di, lopi nido ye pe ngujie gongrang la ritok zi ji. Yong chara ronye cha naka la ri ni ngu chin jawang xe ri. Dewe jimbar lopar zomba zhaji na xanda ka jie. Nangjian yon lopa tong, mei, na, ka la rito ma zi na zong. Dele yin lopa zhaga ndoji guan le yon ne yon da zomba zhagu. Ta tong cirol tan ro kao katong jia gu. Katong jie nido zawa ni ngu muto na un. Katong jio pa de nido pingsian la nguwa jianyang da tong wi, zito zombo che jie jie yin.
4: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng kālā yōng.
1: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshīn, lūsīn dēlīn yōng.

Sumba na, luzara yongda la tongtong tsa gu. Luzara yongda la jiba yong tongtong tsa gu de, biar na, chang chang dan rowa tong, jiba, rungo lan rowa, gong la jiba. Tenje drasa la jiba su tse na, luto jiezong dan jir ne, nidong gu bi nupa jieting da tong to. Ya na, nga su lipo la jiba la tongtong tsa gu. Nga su lipo tong, nindong changpa xe lupa di, tikara luja ningu nuxio jiezong da tong to. Dewe zangala gong xe yan rang, wu chang xe zhe ji, Tsang yuwa ni nga lu suwa tong, nindong tsangpa xe lu na lu tuk jie tou. Nga ba na, kao jiwa la tong tong tsa gu. Chang rang jia nido de na, kao jie ni pingsan lang gu we nido jie yin ba tong. Lao ba ra ta kao ten ra, jie ma tou bi kwa yo wu nguo la wi. Nga zu jin ba ra kong bu guo tong, tra wan tse ni kao jie rin jo gu. Jin din cha zangal pe sa di, rao yin na kao jie su ni su ke de tsa gu la, mumong tsu sa la ten ra ma song na zong. Chowna Changrangja Ngumi Jabala Tonong Zagu, Lolentong Luto Xinbimi, Tawe Rongjinja Niyebimniba, Minchu Mana, Dawa Chowne Sangparja Zipachia La, Lojanta Changrangji Ngumi Jonazun, Ngumi Jone Dachi Zangguji, Dazi Ningu Nupa Tene, Changrangja Nidu Ngutobayen, Ndala Tsumara Sashi Gubaxena, Changrangja Ngumi De Tanje Jabazangji, Nanyong Kuo Chibaxen Membra, Lojanta Jagubayen.

0: 若年年长节披节党就读个南巴萨巴领位先主笔加开节西学期录用党别学习笔获损配合八十。再跟他们做定地绿色上学习厕所向那个流控个林清严大南先说。
1: Nansa guli chanchi chara, sakur chi chara lu tin chu.
2: Du yi lantor sa dun ba, ka na chi chia lu tu tu.
1: Be chen la tu.
2: Be chen lu chu rin chi.
3: Sinki nama tsu gong kan za. Da da ne be jo long chan yin chay le kong kan kui long chan chi bu jia lu tu kyo chi tu zu ri. Xiam la bu rang jo jo mi tsika na bai ka chi him jo zo yi zomri na wi bu jia lu tu la ye zong ni. Bu me da lu da wa ji bi da pi da za ka chip jo ko ngo tun do du chi xio ri lo za xi ren ge ni.
4: Ji ji ji. Dun ka wi dun jing ra ye tin ba ju ka chun tue ji nyama yang ngon ngon jo seng gi chen. Jia zi gun ra mie mo pa da chung wa ci go lang ga nga cha jing ni rang di wu tu. Dun ci xie du si dang se ga wong zhang ngan nguan zang xie. Bè nà dùn jì gàng, ràng jùng sè mèng tù dùn dì lì gà rà dùn nàng xì dì, qiù xùn dàng, yà xùn mèng wà xì bà, dùn mèng jà bà, gùn zhùn dà bà jì xà gù, cì gù lù gà ngà chà jìng nì, cì jù lù gà ngà chà yì bà rà nì mà nà, cì jù sùm rù gà ngà chà yì nì, dùn nìn cì nhàm zì quàng gà. Dàn nù yì nà, cì gù lăng gà ngà chà jìng nì, ràng dì wù tòp zù nà dà bè dà jì bà gù tòng gù cù xìng gà, dàn nì dùn cì xì, dùn dù gà cì bà yì nà rà mì yì xùn rù zì dò, bè nà dùn jì gàng, Dün ki düsel tata kedyo hinga, rangyong su men tu dün di lega dona xe di, kyo xiong da yashen mei wa xe ba, dün mei jia ba gun chung da ba jisha gu zi anna yina ta zuo che sa, xing li guo la xie xing guo ya, ta kyo xiong yina re, yashen yina re, dün ka xing mo ji do, gun chung da li ga zha zhig so che, da su cuma yina da zhu gu re zi kuen ge, dini ci guo lu ga ngacha jing ni, ci juo lu ga ngacha ye ba ra nima na zong, ni na jie ke xing ge, ci juo sum zhu ga ngacha ye ni, dün nin ci nyam zong, düsel che le ping ge.
3: Dini ci juo tore da ga ngacha ni ni nima bom chen rin jor. Dadzo rang di chu do ni si di chi chu do par pon do lo chi ni do nam la yu ji nga cha ye ne tu pa mi rang ka se tem ra sa pa pang don jo pa mong go ma pa sa kar ho ma ga ta ja pi lo ma sem do tun jo mon pe ne tu me je pa ta gun do de sa wa sa ku tu ba ro ku sa ko to ngo so jang sa do ne sa ju nga glo sa pa hya ne no ab de ni si ju sha zo ne do ha chi no tu no zan sa su to tang na ho ru ge je pa ta ka o tu ne ye la pya lo pu lo tu pi chi ne shu ye chi la mi ta pe da dum pa chi chu do thore ta gi nga cha ni ne ma pom che am dun jor ni che am te pom che am dun jor du pe da je pa gi dab da te dab da chob ri da ho te ne rang di chi chu do ni si chu do pa te pom tot ki sa lor ki te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ron da sa che sa gu je ta hing ba la chen ko te gi ju da ho
4: ji
3: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sem pa hya ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi no tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne ki ge chi la mi je da ho
4: xie la dan de jiu wan mei qiu long sum kan xie ji wei you xie qian long zu ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xue gan ma de xue ren lou ji de zha qie de long zu you la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long zu da mi de po bu dang zha jin jiu jiu ge de qiu ding zong bi xiao de de tu sei ge bing o zai ken ge xie la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long sum ge kan xie ji wei you xie li na la qian long zu ba mang zai ken ge
3: 제라체존의
4: Gongli nang nika peda jiba ka da xin do di xio tsar guo, xiam la tering ka zaka cishio ko la ngo zhen do di xio na?
3: Tene ta tering ki zaka cibjio xio na, tering na pu meta li dawa jipi cipa juu ni, jida gupi ci nye suam, riza lakba, kama chob ye, yung chus haachu, chui chi towa, jiwa zangbo, pomtao xia da haachi nabdu, tering namgo na chong namgo ri, nga ru chuzu jua ta shiru chuzu nga pa ni la dus tun saam kail, saa ni poyos juu suam, za pub, yung chu chulao, naa ni poyos juu bi, za basan, yung chu saani, yi ni poyos juu nga, za penpa, 중추 3회 태인디 부지 로토 규칙

lo chong zhubo zhubo cho. Dui la, nga da mi jia sibi na zi lin zin no. Ngi lo chong zhubo zhubo na lan dun zhu zhuwa, yan se zin dun zi kim. Zan lin to, qi yin ha xue dang, ren xue jia, mu zui cu gang yin ba dang. Zhong gu mu se jia sin jin sang kong gang dang gang ri qi bi zhuwa di nian yin. Qi nan jia, lin zin nian xin do, zhuwa di nian jia lin di sam na tong ru. Lin zin jin jo la, ngi zhubo na la, zhuwa di nian jia lin xue ji yin.

ngada mijel sa chong nan la ga nya chong chu la ga zu bu chun chong

lojong chubu chumun cho. Nui la, ngat mija sibi nang silin chin no. Ngi lojong chubu chumun na la, zan lin tu chin ha hyu dang rin hyu jia, mu zu chi wu gang yin ba dang. Zhong gu yi mer se jia xin jin sang kong gang dang gang ri chi bi, zhuwa di nin dun ba yin. Xia la zhuwa di nin jia lin shu ji hin. Zan lin tu chin ha hyu dang rin hyu jia mu zu chi wu na. Jin ha mu zu zang bu yin ba dang. 中国没事情上空呢香港的澳门市我的秘籍小琼哪了个你还琼去了个主不琼琼秘籍了个

Chubu namba tsuwa, kongla nga tsui sen chubi luji di na, zi ma la si chi tong yi gor ji si ba di yi. Luji di zi chen danda jinka. Hya shu jian chui lu ni, si bi nima hya sun. Ni mi chui khun zu ni, zi khen mi na ji sun. Gi ba zho ra di mu, di lai su. Xiang la sen chubi linji ni, yang xir zi ma la si ki tong yi, gar zun la mu si ba di sen ru na.

Chubu namba chua, kuala nga chui sin chubi loji di na, zima la si chitungwi, dranyi jabu xipa tiri. Loji di zi chen dali rinke, yung ra chui yin nu na, tuen na nga ri go song. Zi sin rung ka pasa, granyi jabu yung ta, rung chung tamu nang yu. Ban na ui zang ru yu, yung mu lo chi pasa, granyi jabu na za, lo chung cimu nang yu. Mi na do kan gang zho, do re tabu pasa, Janhi jabyu juki, janhi tabyu nang yu, se. Chubu namba chua, tada chi jia senji bi lingzin di na, bui jo long chen nian chen li kong, kangi long chen jia shu du ri zi lingzin, si ji zhu ra xipa di ri. Nga chui lingzin di na, nga ju zi, nin dar hiu bi chu zui dun ba ni, ji ba bar dung giyo ba dang. Nin di gong zui chu zui dun da xe ga ni, ji da xe ga la xia dong xi jun bi, sen zhu lingzin ni du tu du, nga chui lingzin sen jiru ga si hiu.

pondari nga nor san shi da do nga yi ya nga kesa kesa ga zo le dan de

Manda mi bi za tong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ye da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Yang zhuo ban ba, gong le ni bi lu jin ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu yi qian nan xi ba da, yi ba no ba san zhe da yi ma me na ga yi li bi lu yi nan wa da mi xi ba de ni ji. Zhuo bo zo lu ji de ni la ga bo xiao na, a zu lin zi jia ka ba an zha zhou ji jie ge ngang de jian ni ri go xie qiao le ji. Yang zhuo ban ba, da xiang lan nan ju jin sen ba bu ri go xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi nan zi lin zi zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei ri wa yo. Da da ren ge sen ba bu ri go xi bi lin zi nong la, sen ba bo la ba ding zi de ni ga qu zhong, da zhong jian yang ba di bo qiong, luo zang no bo so jia ri go xi bi lu ji zha zhe xi yo bi, qian na ba nga zu lin zi na xiao ba ga si xi jin yin. Zhuo bo nan ba, da nga zong he la la sa jiang zuo de ko yo bi sen ba bo la ba ding zi jia sen zhu tan ji le po yu lu ji ren zhe xi ba de jin yin de. La ba ding zi ge lu ji de sen zhu tan ji le po ni li dong cha ma li zhe yong zhe xi men du xie ji yin si xie xiong.

Chobunamba, Tasu nga zinye bi loji jincha shibate, chandoni yin bi senpa bong jayang pa dingja, kongka simu do chobola plishinga. Ta xiang la lasa gama gongsarni yin bi senpa bo bo chongki, rego shibi loji lasi bomo shibate jinyido. Kongka loji te, pama punchi do lasa bana shola lega xie yin bi liru choma do. Tarong lasa lalu do yo bi cixi dang kongka liru choma la pani, xawa lan zho dang, nye da tosan zho bong yon wi, mendo shi jiyin si xie yin ge, da yi de nye da jinyin go.

chogu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tor tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di na ni ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongru nang tugri.

Shobo dawa jia yin ni mo tanda tong di xian jia le ji de che la pen ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chupa namba, linzi jinjo do chobo cho la yi ba jimi dinzi gdongwi lo yi de peo ni. Chi namba, nga zui kanke longchin jia royan ji xinkan linzi la gabo na wa ya xil zo ju do. Nye da to san chobo yon wi, mendo xa ji yin.

Rupa namba, dingdui da che che wu le yi na, xie rang yung ki gui ba dang, nang sen ji ga yu cha dang ni song zhe ji nang pi to ngun yu. Cha yin di bi san pi bang yuan di re na, xie pu mo yun da nang ji, du rep ji gong zhu da du di, pi zhen cu bi jo zhe zhe chun te la di li, mo mang bi yi ji ju du po yu. Di na, sen zhu lin ji ni dingdui da che che wu le yi, chang pi xie ba di, to zhu bi sen ru.

Roba namba cho, du re jie che jue dinbe lu yi nang, din du yu nu cho yu sing kan tang, mu ci da wa su ngun tu pa ma zi, rin tang ki da wa su jang ngun tu ju yu. La bar du lu yi mang bu hi gi yi da nang, deng lik sa zui che jue dinbe zhi gu ji nang bi tu su ju nang nyang ji xiu bi, din du mu nang ji ding ju dang, ga su qian bu tu yi yu. De na, sen zhu lin ji ni nian jie dinbe lu yi hi tou zhu bi sin zhu.